tiền coi là quyền tiền cả đó cú đi bên bên mình giàu là luôn luôn luôn vui luôn business của bên mình giàu tin thế này của bên luôn luôn thương luôn luôn bút bút coi bút bay coi là luôn bút bút đam Arab coi là bút bút cái thằng cabar bridges anh chỉ lưu xin này cũng được bọn ta ghé các bạn ghé đi đặc ghé đi Australia feel gần đi đi ở đó cái thằng coi như là cú gì rồi lôi ya này yêu lui cũng bây giờ là bài bala tiro bajal ba de jenan ba re biya ken bala loy te ba karo no ko yalo ngi trap e yini gaaw de li yani bara e ngi loy tin e lu be alwan ko ni loy pak a cin sar jwa cin cin sar jwa je yok bin lui le ka pro le ka dia ke e lan ga man cian lo gi bu sudan na la la gi bu sudan ke lo ndin war lu yentin lo ni construction lo bu bu bay bu bu da marat a ci num dol ko jaa yilo kuma jilo ke ke ko jwen ke ge ko jwen mo ke ko jaa si ken den gara ko union union ko jwen bud bud do we ne ye ye ko jaa chan bu loy loy di ge bi li ka lo we yin ku ro pe non bud on lu en ten ala ting ma ala ken ken ile ba tagi ba gara lo ne talin ke queen ke ju ala ken ke ba na tem an pal ke na lon business ka ben pol an ben lu ku kuma ka ten ta ne an jo loy loy yok na la lo lu ting a yok loy loy jwa ye pe ka to ka dan ka to pen chol la Northern Territory, me kerang kerang cham de Australia. Walau yang budiang ten berarti indah, kamu indah ten. Unchen ben tenu, ani ben. Eku jalan kau ikhwan kerana baik tenu. Kajak gua jalan ni kau jalan teren. Uj bal lapan cila listing. Uli pun kau jatin tenu. Kerang kau ajaran ten. Jalan kau ikhok. Walau kaya mana jalan monyan kui keman monyan dia. Ngiri lu ten ketiang de ni dia. Walau kaya jalan di sini cek. Jal pun kerang kuai jal yup jal jam kegin ku kecil macam kerja jalan ban mui baik ku jalan kuing kerja apa eh kenu di kaben al spring ing wujud awaran eh alik ngeri ni elung nyuat baby ni alur kini jalan awak kan boleh nyuat ni kecil kan cakap angguai kini pun ini cer perak cakap awak ke baby jalu baju jabaja elung lulu ko wujud awak ke elung lulu ko kini wujud ke laki lulu luun sulai kaki bukan lulu Aku jauh raka, kan ini Iran, Iran pat, ikin kerja luar, oleh era, oleh link kerja luar kiri. Kau, kau, wet kau, zaman kau jepe raki, mana tak dengyal, ujala koi kok, raka berarti yang bebe, ala kau bebe, el jalan lu apply lu jadi jepe, lu lun, kerang lu apply lun, kerang lun, super, bukan gua gam tau aku lah luai kake, kan zaman lu apply ke central desert regional Council, kerang lonoku kan council table another terre. And kula prize acaban chol belo lu ke in jalban lu full time mun ten di pundien lu yang ujal un ke ajal lu week and you must ku ya you malat yang teman lu ne ni ku talata ya yang jog kulin kin ro lu dilse kulato kon sket batuk sar de afternoon Nah, cetuk kita nak call stand, you must submit. Enak kalau bay, aku lagol loan dari belu sini. Bajak ni joksa, arba sang wanti. Jal betok sa tiar, kutuk makau. Nah, ben you melat ni belu bagol sa kan, angol sa sasaro. I tengah call, jal betok sa tiar, kutuk makau. Ini te kian lu ni kan, bukau jaya kan te lulu. Tenin. Che jam dun tem ko aywe ku ba o kang ben do kena ma kam tuen in chin lo tin tan kana ku ba ara an che nyut pin ku jal ting in ken ka cha kang tin kam tuen ge ti ara an che rel ge di ku jal ben lo tan tuen kwen ki je ting war chen na lung ku ma senteling u chol sente ku nan senteling wi ye lo gi yu ken tin ne ku jala ban chol melbourne tin senteling tin kong ti in ngutel luang lu ba o warga ca bay tin ke king lo en ko kung kun pa le wo we ngutel lu ka am kang jam pai ka dia kang mang din ko lu enteling ko arten ben ko ke re ko ba ko la ko bar sentel lu ko senteling elu gather tin pa moy we pran wi lo ko jal en ken ni ken ko job network pa jun ko wi loy loy a ja toy den ke jal gele gele in bu koñ ka jwa kwat ko wuj bi loy la yok bu koñ ken won ta ran ci an ci bingu children ko jala akran politique ka ci loy go ko le kala de ci loy de ga in tu ben koñ yin ko bu koñ in bu koñ jala bi na chap wala na ba ko ya jala wa cha ko ya pe ka pat wala gan kwat

0: Oui.
1: Alors que si on est un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus dere ke gro yak mara amen men ranun lui ba amen busy to ma tong dit ta men lui ko jara in elek a elek en yo ga in le jon sam judi er mi lo ga yo nin ga lo ki ba ta ne ken ker gena ya chak ba ben yo e kren ba nai ba ben lo ai che yul e wa yo ka wal amen le ben min kar dak ba yo ko do lo e lo ya lo lo ba ga to a good ma bin lo bugi ko ba yal yo ni aga le ba jo ko dai lo e pa lunden support wo ka yo lun security ka yo jël kan jallo ko jël jallo ko lon kayen ak ci de twen wa pojan ben kenen pen ba ko ri na ci tong be ci ben ci ben na ci gën di ci da pay pi nga ciol pol ka ak nga ci loy kërël bi yiri la pay ne koñ kon dalun bin loy la yok ke le ko bin koñ be loy la yok wat ino yok yin yop tin ka ko ñin bi ko ci yin ak ga ci de wa pojan ben tan ya ka man te bin asa kan tin te bin kenen te won bi ma nin tin de bi yiri la ma at la ne etoun tebene luitin o loylo ko kaja ma te luirane kar anelen weo ketene ijar autone bayone eriyo bi ko jiri bi dana sakantin ayriyo bi wejwa kata pojin ben ken bro koy loy kelbi jora ma kega patin mun chenu de sentling lib laj ko kin ko joy ko lo ga chopnin ko gaman ko kwan community reten sa sudanese community to alice spring akoy pa yakama akoy kwan ya na ko gin bi nyot kreej ben mun war chen ben tan ko jwa pa cha nyot ngulur baay tane ay chaak biir na ñu kuluru tan ku ngi ndeten ku ba piir ba lañ ni ke def ba lañ met ko ci ba ciit ke ay do tole yogi ni million bi ya ko ngi nga kene ben pole baay tane en kin ci lo wa ko ñam en ka
2: SBS dinka atone mobile ku ni internet ku radio
3: Chukik ben lor SBS Tuangjang en kwa dud male kapir jalo kumwad jal iriel rin kajwajwen ki kijal bente nago atong wan lorot ba long Middle East kujala kuwen chien kang chalo jwagrut kinkene ekwaj banga da tek tekwen ekwaj tagi pial nomi talong raan ya toga ya kinkene en kubuok jal ben jam tina ya kujal ben tongo ya delin da ki le kubiraan bapial niamde kububiok ya bambung nam kamen chikang jalo karilki ya tan kwaran ben ku jala ka kogun ci jal merten wet ken we chat ke gen ka ekun ki jin chala pole talang ka tan wel wen ke ci wito ci ko akun nam bion blue ci ke wito ci nyu alonada tan ko yon ke ci ke tie ka ci tan akwen 46% ko ke ci ke tie ci lu alonada ko wen ci ke jal nye ja pe a wel ku ken we ken akun ci ka chala pek po the way ren chi ene chala poale ku ken kana lenki raj tek tek nom manara ne tawne la twenten ku jala ka jwajon lo ka jal ka dal ban ten ken wewe ton kawen en to ka chiglu la pe taran chidin elan ku jal ting ke ton kawen en chi ko chida ka jal wel ku kone ka ting ku wich bu ka dal to ten ke ku wich ku betage ka ting ka da elan
4: bala kwar ku dal dunu ko ting we akamo we akalor SBS tuang jang ikpa alwe li akwa ping pida wo jam dani wo jam kaka pida ko we monjen yen aya tinga libe chuka chachika yen ni jiedu piyo chan yen mana kuj li num to know we yen kia kin koj kanga loka lanyal tonga winchara loe tong loe rote Middle East yen ka mana ngot ka chat kena kami Middle East kena Amerika kami Iran kena Amerika yen ka mana ngot ka chapu ka kin koj e koy bi won ka to ran ka tong wala ran kin kon to tong ku kaman kra ci adang e lo bi pio jet ku lon lo en rod ti a cir ka me ci a ka ci ne be nang ma ndi rin ma nya won dang nan ka ju won ci koy de ping wa ni e lo nga won pi rich e pi ra won ko ku jela ka won ko o mi ta won ko o su ku jela ka ju won e ko o cha a chen ka koy de ra ka nga lo ka lo nyam chan ke lo rat ti ka nga che ko tem che man jan pe ni ma che lo lu ara jan pe ni ma te ke tan ba long iran le ben te ba long iran a chi ko ka amerika en ka kini ke kuna cha ke ben ka ka nga che beto ka cha da tet so kini ke ye mo tin lo nga win bi pir bi lo di twe nga ten ku ku ye kwa lwe de a bi lo pi o de
3: en ka na che ye pyal ti chi to nen ngi je ten in elan ku lwel wonen chi en lwe le men ku bran po ge ai bo po pa we wer wonen chi kang ja la kar li chi ya kok cho la mer ten ki ke chi kok ko won ke le ku bran ki lo chi men iran de den ting tak da na chi kang ja ri al ki ya kang wen bi no chang ba na war wer won bi na mut ka kok won ke cham chi men deng miao chi men koi ko gon la wal ra ji bi ki jam lo na da ka bi ki dru gok e ke le ku bi ka ko ntin na da
4: ye na chin kle ba mar ka ku i ke ku ni bi ko ku be la cha pi yen kutwen ben ti chene mental ho ti chene kerri ben ya pir rani kenu marana ka ye bokur ye ke di loy ba pio jet wala ba pio nang din pio wala bara pan wei wala baka ku baka chele bele loy yan yen etin e dira re tin ti pio la pat o ka ye ka cham ku mar ka tin ya dan ka je pir je ko loy bi ke bi ke bi ke pir do loy pi du na ne yen train tin o yen apiat chan be mental health du blow pin wala bu num du ichen ka jua won lu yi ne ka ye ka ta ye te ka ye ka ta ke yen ine kitwe ne ka lo ine baratin godu ba ni ka na lu ro yin e a wer godu ba tin dat anan ki gol bro lu yi ne ka lo ro ta chi je pe wala chi yen ba ya ta ye re be a ka ne te minum ku ba ta ka ke ne ki ben ra ne ben ku ka ci ben pin num ben ina ga kutwen ba kona tong u bin pio lum ku ba pio do tin ata ke ne a ce yi ni to kin ci yo era ne ben pin num a bi ra ne ben abla twen ya so in le ba ko ko lu ki de ra na win ke ne pio pal bi ke ne be ti amare ti so kutwen ba ba tin ba godu ba tin na ye yo ka ci ka kor bi dol pin ya ku ka yi ni na je pio ku ka ka dan ke yin le ba nan ka juya won le ba ka loye ka won le biki kwa yin din ka ro kwa yin to le yen yin le ba yin le ba ya lu exercise ba ri ya ba ya loy na bala cha ba yin be gir ba yin ke cha meri wor in ke cho de ya yin le ba re won me ku ta ne bin ma nan ken wa nen so na nen no me ku yin le ba ya jam ken ke go ki do no ma ma do ar ki nom in ke cho de ki man ne tu in cha ne le le yin le ba yi pio kwa ku dai dai kwa won tia ken yin yela koy kar ken him ku ja koy won tia ken him ben jiran ku quran ben to ten longdu so na chay pio queria e kan bi war no ma chan cha wo ye che yini to kin ki ken chi chi in ka cho be aden na e wo da te yi e yi luere ku ke yen pio ja da pio ki chir news pa ka ya wo le no no pin chan ye na chen to lo ko were rotin aloko jara jua mi kila jara ko jala ko jua kai so na en ke jari ku ba ja wi ken ke ke ja e raja chir yi num raja loy ke raja du pe ni num ke kana ale ba je pe wala bi jua ke le ba loy e ba ba le mito wi de wala ping de da wa ni ni da e television en ka e ja da e television ke jala ka jara so na era na un chi ki pe u je da re wala e yi dir ke loy ro to pe ni num ke do ne wi lo nga wene dine awe chane chinte le balu yen chinte le bakwe nyrot so e ba che we yen ya ki eran in le bay pio kwer ku mai toku ko jima na wi gwa che lo o che kan ja me lo ngawen yo ngule balu e chan ba ba be ki di lo ro pin no ma bi che bi bar pin re ti lo ngawen wo ku lo nin ka loy u tingin ka te na chat wo chadom me adu ke ye te de ago kena dia dita woni no bakene loy nguko bakene loy jela ka jui ko ka woni ke ye ka loy wara e chuku ka loy loy ku ka ka le bakete so na chakate ka kapidu le bungot ke ye nom duta ke nom du abro pal pe nyete ne takai tang dita woni in ke dai na tai taban kriye che ben ku che ben ka ka ka cha tak differently la yana ale batai ta red ku ka le bi men ke dai le betum tin ke ke pioli e shani ene ka ka che ka mai ko kde ni chole stress e rajua ko igu ujela anxiety tek ku jela pio ar jua ko igu longa wen e ran ja ta ji ken ku je pin nom jelo de man ku na rar ye ni igu waret ke yin ke rana wen ye jala luo ye bi jala yen ko wen le bin ka ku la tuet luo ye
3: ilan de chite wan si en lo yal tana ya ko jo na ku nom bion blu e ka luo lo na da ta chi kang pir ja lo kar li ka ya ke jam po chit ku an cha luo le ya ta ten ku jala kuon lengen ke leku badala ya ta chita chen kwa itin ba tong tong rud loy tawan ira rud yok tin rin rejin chibenke gen kuchiran kwa chkwany tabien in tiam tin.

kayen chola raja pe shimnia shinin luel ku kedet ene kajal ben ting tinaya elonada katanran yetok kawich blang kwany wenen dilyok ten kon inen yo ke chitiam ke cheyin yetok abang ko jwa ku kele ku pi aptin ten ku balaj ti kwany ta won bin kwany binen yoktin shimn kon chinen kang gor jam dana kulari lonada kuiran yok yip yiji pogiat kuin wich kwan chir kana ke kwan kim kin lek balat na kim do ya ku goin la jam ke gen wala loy kawon yu arnum biyen bi chieto ngone ne tagi chimun won chi la ne loy lonada ke che nyu baben yu tv chok bating ba kawon be jam do no po jwage biya ke ben ko yin lek balu ka ko won morgo chimun won chi ne loy ila ni chuk ben le na chatan ka ram ko sbs tongja apart tan we ko yin we go ping ten ta na kenen ke jamok ten ogelan akau chit ka won na chika pir jariel ke kayinda ke lek bi ke jola jol ben metten chimun ka pial nom ran yetok eren ken ken e chi yok lonada weo ku jala pial nom ran alen ta won nwet ke go tok eren ta chi weo lokar le chalongin ka kajwa yon ke ke wi bin pir ai real kuna chi real ka yigin tek tek kuna yi ka yin tek tek ta ka jal tag e dal yanda ki binen jal gum ka chi ta ka ku eta na ta kinen ko kwan ka dalon binen gum ai jal te ga pel nga le ku bien lue la ka bia lu ka mor go bla nga le ku bien de no mo ich la nga le bien lu blu ka ko gon ra ke ta na ka chiro ko lo kuna yo ki chi real ta longin ka wi bat ko ai lai ti tan ko jwaj won ko kwany e jal tan ko ke tawonen chigdang chene dal tun ko ngodien chi dal en tawon bien jala to tun ke ya ko pat ku brand ya lat ti kwany ko wi ku bangi a che yini tok abang ko ban ban en ken ka jam ok tan ta na we chu ke le oka che tabu ok tok ga gyu da nya ko lo ku ka won ter ka chu jam tan a ke bu ke ban do ge jama weda lonada kako akun property council pan australia ajam kawon ke brodwar wed kan god ke chi kumadid australia lo ta chi dabien kan martin chi lonon bien kawon ter del bien ke gwale ben ben na le ben ya ka donald trump ajam lonada tong wonen lo rod kam ken ke ran chi lonon bien ben toten ke chen kam bare kwek bien to kam ngwat ben ke kam tyok na le ben kadaya ka god god e kun tawen ka buwere ya 200 meter e ku e na ya e kun bien worthen 4 by 400 meter relay wonen brolo ke wel athletic championship kaka ake ka won tayar chu jamten kawan ke glo rodi jokol kana na iran ke jok pin won tayar le bangwadi nemo sbs.com.au/dinka ku ka jwa ta le ba ke gal yok tene tane week Erelok tan kan ja ya 16 May in kan ko ban yum juma yum subat tyo kana ku yakan kana ko bu jam tan ya yum juma a ko kol de kawan tadenin ki chin joktin ena kwa dun malek we chu ke le nam ko sbs.com.au/dinka ku yakowel ko tak pin tan ya we chu ke le